0: Societe General Ghana. Omo mega loan. Societe General Ghana mega loan no. Abai jama wona. Eje bosumi akachia. Ene wansu afin obejie. Wa wuni ye desa wa swada da. Wajibisi anawa sansu pebi ya kan hon. Ena mosu swa. Woma hume jibremu. Brani ya mwaw. Ewa wadi hiyane mo. Ebusweni swabe hono. School fees. Efiam punzio. Ejuman kanko. Eni di ya kika hon. Pejibisi ya mwaju. Reisa fomboko. Yasa oban swa. Ati iti biye ni mwa. Ebe buwaw. Ama brabu na kone ni musa. Shasi ni tuwa na mwai. Nene. Here is Societe General Ghana and Kurabatibia. And as a sewopa. Freyen. Ewa 0302-214-314.
1: Societe General Ghana. The future is you.